0: sun ce wasu munanan hare-hare da Rasha ta kai da makamai masu linzami da jirage marasa matuka sun kashe akalla mutum 10. Jami'an lafiya a Gaza sun ce mutum 15,000 da suka samu raunukan da ke barazana ga rayuwarsu sakamakon hare-haren Isra'ila ne ba sa samun irin kulawar da ta dace. A Najeriya kuwa masana tsaro ne ke ci gaba da tsokaci kan rahotannin yadda wasu jami'an sojin kasar sama da 100 suka tsere daga fagen daga da makamansu a jihar Borno.
1: Abun tashin hankali ne a cikin sojoji kamar 104 an rasa inda suke kuma sun tafi da bindigoginsu. Bataliya an ce mutum 700 amma an ce mutum 104 sun gudu. Yana da barazana kwarai da gaske kuma bayan haka sojojin ba su isa ba ana neman su fiye da yadda kake tsammani.
0: A jamhuriyar Nijar kuwa ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi ne kan kalaman ministan shari'ar kasar Aliyu Dauda da ya bayyana yadda kasar ke fama da karancin alkalai da ma ma'aikatan shari'a.
2: Ba gina gidan kaso ko kuma samar da malaman shari'a bane kawai mahuta dole sai ya zamanto masu gudanar da shari'a wato jujoji ko alkalai ya zamanto a ce suna yin shari'a cikin gaskiya da adalci ba tare da an musu katsalandan ba.
0: To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Mahukunta a babban birnin Ukraine sun ce wasu munanan hare-hare da Rasha ta kai da makamai masu linzami da jirage marasa matuka sun kashe akalla mutum 10.
3: There were loud explosions all through the night here in Kiev.
0: Wakiliyar BBC ta ce an shafe tsawon dare ana jin karar manyan fashe-fashe a birnin Kiev sakamakon hare-haren Rasha da suka shafi gidajen jama'a da wani otel da kuma tashar motocin daukar marasa lafiya. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta kaddamar da gagarumin harin ne a matsayin ramuwar gayya kan hare-haren da Ukraine ta kaiwa muhimman cibiyoyin fararen hula. A makonnin baya-bayan nan Ukraine ta ƙara yawan hare-haren da take kaiwa cibiyoyin man Rasha abinda ya haifar da karancin man a ƙasar. Jami'an lafiya a zirin Gaza sun ce mutum 15,000 da suka samu raunukan da ke barazana ga rayuwarsu sakamakon hare-haren Isra'ila ba sa samun irin kulawar lafiyar da suke bukata yayin da mutum 300 suka mutu suna jiran a kwashe su zuwa wajen zirin domin samun magani. Kasashen da ke karbar marasa lafiyar ma na sanya wasu ka'idoji sannan dole ne su wuce ta matakan binciken tsaro da dama ciki har da na Isra'ila kafin a ba su izinin fita. Alkalman Majalisar Ɗinkin Duniya sun nuna cewa kusan cibiyoyin lafiya 30 ne kawai daga cikin sama da 600 da ke Gaza suke ci gaba da aiki yadda ya kamata. Ƙungiyoyin agaji sun ce har yanzu Isra'ila na ci gaba da takaita shigar da muhimman magunguna da kayan aikin lafiya zargin da Isra'ilar ta sha musantawa. Masu aikin ceto na can na ta kokarin ceto wani dan Venezuela da aka gano yana raye a ƙarƙashin baraguzai bayan girgizar ƙasar da ta auku a makon da ya gabata. Henel Gil na makale a ƙarƙashin baraguzan cibiyar kasuwanci da yake aiki a matsayin jami'in tsaro a birnin Katia da ke gabar teku. Kungiyoyin ceto daga kasashe 7 na ci gaba da aiki tukuru ba dare ba rana tun bayan da aka gano shi a ranar Litinin. Aikin ceton na fuskantar kalubale saboda ginin da ke kewaye da shi na cikin hadarin ruftawa. An tabbatar da mutuwar fiye da mutum 2,000 sakamakon girgizar kasar. Kimanin mutum 40,000 ne har yanzu ba san inda suke ba yayin da fatan ceto suke ci gaba da raguwa. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Wani alkalin kotun tarayya a Amurka ya dakatar da shirin gwamnatin Trump na takaita kada ƙuri'a ta sakon gidan waya a fadin kasar gabanin zabukan rabin wa'adi da za a gudanar a watan Nuwamba. A watan Mayu ne hukumar aika sakonnin gidan waya ta kasar ta bayyana cewa za ta riga aika takardun kada ƙuri'ar ne kawai zuwa jihohin da suka mika jerin sunayen masu zaben su ga ma'aikatar tsaron cikin gida ta kasar. To sai dai alkali Emmett Sullivan wanda ke a birnin Washington DC ya yanke hukuncin cewa sabuwar ka'idar za ta sabawa wata yarjejeniyar shari'a da aka cimma da wata kungiyar kare haƙƙin dan adam wadda ta wajabta wa hukumar gidan wayar daukar matakai na musamman domin tabbatar da cewa an isar da ƙuri'un da aka kada akan lokaci.
4: It means the change is unlikely to take place ahead of November's.
0: Wakilin BBC ya ce hukuncin na nufin cewa shirin na Trump ba zai samu cika ka wato gabanin zaben rabin wa'adi da za a yi a watan Nuwamba ba. Wasu matasa 'yan Afghanistan 12 da suka yi yunkurin isa Turai a watan Janairu sun shaidawa BBC cewa jami'an tsaron kan iyaka na Turkiya sun lakada musu duka tare da tube musu sutura kafin daga bisani su bar su cikin dusar kankara. Sun ce suna cikin wata babbar tawagar yanci ranar da aka tilasta musu barin gabashin Turkiya zuwa kan iyakar Iran a lokacin da ake fama da matsanancin sanyi. Mazan da yaran sun ce akalla mutum 20 ne suka mutu sakamakon daskarewa a dusar kankara. Mutum 11 daga cikin 'yan Afghanistan din da suka yi magana da BBC sun ce tsananin sanyi ya shafi wasu sassan jikinsu. Ma'aikatar harkokin wajen Turkiyya ta ce jami'an tsaron kan iyakar ta na bin dokokin ƙasa da ƙasa kuma suna baiwa 'yanci ranin da ake tsare da su abinci da ruwa da kuma kulawar lafiya. To ƙarshen labarin duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma sai rahotanni. Kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar, mahukunta a babban birnin Ukraine sun ce wani mummunan hari da Rasha ta kai da makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙa ya kashe akalla mutum 10. An kai hare-haren ne cikin dare inda suka shafi gidajen jama'a da wani otel da kuma wata tashar motocin ɗaukar marasa lafiya. Ga rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana.
5: An kwashe mutane daga gidajensu a angwani da dama yayin da Rasha ta yi wa sassan birnin Kyiv lugudan wuta. Sa'o'i kaɗan bayan da shugaba Volodymyr Zelensky ya yi gargaɗin cewa Rasha na shirin ƙaddamar da wani gagarumin hari. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce wani rukunin gidajen sama da ke birnin ya rufta yayin da an lalata gine-gine da dama ko kuma sun kama da wuta. Wannan dai shine mummunan hari na farko da Rasha ta kai wa Ukraine a cikin makonni fiye da biyu ta hanyar amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa. Ita ma makwabciya Poland ta tura jiragen yaƙi domin kada sararin samaniyarta, inda ta bayyana matakin a matsayin na kariya. Duk da cewa babu rahotannin da ke nuna cewa an kai wa ƙasar hari. A baya-bayan nan sojojin Rasha na dannawa zuwa birnin Kostyantynivka, ɗaya daga cikin muhimman wuraren da ke ƙarƙashin ikon Ukraine a gabashin ƙasar. Idan Moscow ta iya ƙwace birnin, to hakan zai ba ta damar shiga yankin Donbas.
0: Rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana kenan. To idan muka je Najeriya, ko rundunar sojin ƙasar ta ce kimanin dakarun ta 104 na rundunar bataliya ta 162 da ke jihar Borno ne suka yi ɓatan dabo, inda aka tabbatar cewa sun gudu ne da makamansu. Lamarin ya faru ne tun daga ranar 5 ga watan Yunin da ya gabata bayan wani hari da mayakan ISWAP suka kai lokacin da ake tsaka da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a sansaninsu. Masana lamarin tsaro dai sun bayyana hakan a matsayin koma baya, musamman a wannan lokaci da ake samun karuwar hare-haren 'yan bindiga da mayakan ISWAP da mana Boko Haram. Ga rahoton Zubairu Ahmad.
6: A cikin wani bayani da ya karaɗa shafukan sada zumunta kuma jaridun Najeriya da dama suka wallafa, rundunar sojin ƙasar ta tabbatar da aukuwar lamarin, inda ta ce sojoji biyar ne kawai da jami'an tsaron farar hula na JTF uku suka mutu sakamakon harin da mayakan na ISWAP suka kai a sansanin soji da ke Borno. Sai dai bayanin rundunar sojin mai ɗauke da sa hannu Laftana FI Ndibuse ya ce sojojin su 104 sun ɗunguma zuwa wani wurin da ba a sani ba tun bayan kai harin, abin da ke alamta cewa sun gudu ne daga fagen daga. Group Captain Sadiq Garba mai ritaya masanin tsaro ne a Najeriya ga kuma ƙarin bayanin da ya min.
1: Na farko dai wannan bayani abu ne mai tayar da hankali, saboda a ce a cikin bataliya wanda yake a ƙa'idance ya kamata a ce tana da sojojin 700 zuwa 800 a ce har guda 104 sun gudu. To a gaskiya abin tashin hankali ne wanda yake so dole su duba shi. Idan gaskiya ne a bincike na har yanzu sojan Najeriya su ba su yi bayani akan waɗannan sojojin ba. Wannan labari da ya fito ne saboda akwai jaridun Najeriya ana nuna wasu takarda wanda aka ce sojoji ne suka rubuta daga karamar hirkwata zuwa babban hirkwatar cewa sun gudu. To shi ma wannan kuma again shi ma yana da nashi tashin hankalin. Nan idan aka ce takardun soja na yaƙi suna fita ba tare da gaurinsu ba, to abin bai zo daidai ba. Abin tashin hankali ne a ce sojoji kamar 104 an rasa inda suke kuma sun tafi da bindigoginsu.
6: Wannan me yake nufi kenan?
1: Yana da nakasu da yawa. Na farko kaga zai rage karsashin ita wannan bataliya din. Kamar da cika bataliya an ce mutum 700, amma an ce mutum 104 sun gudu. Ba za ta iya aikin da ya kamata ta yi ba. zai kashe gwiwan su waɗanda suka rike din.
6: Idan ka lura an taba samun wasu sojoji da suka ma bar aikin su saboda korafe-korafin rashin kayan aiki da kuma rashin tallafa musu. Shin kana ganin wannan yana da alaka da irin waɗancan
1: da
6: baya?
1: A wancan yana da bayani. Na tuna maganar da kake sojoji a kure da yake suka ce sun dawo daga aikin zaman lafiya na mutum dukkan duniya ba a ba su kudaden su ba. Wannan bore suka yi a cikin bariki. Wannan daban yake da abin da soja suke kira desertion. Desertion shine ka bar wurin aiki.
6: Wata majalisar soja ta ce a yanzu haka an baza komar ganin an kama su tare da mika su a hannun rundunar soji, an kuma rufe asusun ajiyar su na banki daga yanzu. Waɗannan dakarun soja dai sun gurne dauke da makaman su, kuma hakan ya faru daidai lokacin da matsalar tsaro a Najeriya ta kai intaha. Abinda a cewar group captain Sadiq Garba mai retire, hakan babbar barazana ce ga sha'anin tsaro.
1: Eh, yana da barazana kwarai da gaske, kuma bayan haka sojojin ba su isa ba, ana neman su fiye da yadda kake tsammani. Idan aka ce an linka sojin da muke da su so uku yanzu, wallahi bai fi abin da ake nema ba. To idan waɗannan suna faruwa, kaga zai kawo naƙasu a wurin yaƙi ake da bandit da Boko Haram da Iswa. Yanzu alal misali a ƙasashen Yarbawa da ƙasashen Yamurai ana samun ƙarancin ma masu shiga soja. Sojan suna kokari su na musu shiga ba sa shiga. To kuma idan ƙasar mu take akwai Bayere, akwai Iyamuri, akwai Hausa, idan aka samu wani gefe na Najeriya wanda ba sa shiga soja, shi kanshi wannan kuma matsala ce ta tsaro. A yi bincike, akwai abubuwa da yawa za su isa soja ya bar aikin shi. Akwai kai mutum wurin yaƙi ya dade ba a canza shi ba saboda ba sojojin. Akwai rashin kayan yaƙi.
6: Bayanin ya ce daga cikin waɗanda suka gudun sun hada da staff sergeant ɗaya da wasu masu makamin sergeant uku, sai masu makamin corporal 7 da lance corporal 38 da kuma makamin karabiti 55. Kazalika na iya kokari domin jin ta bangaren dunar tsaron Najeriya, sai dai hakan ya ci tura. Sannan har kawai yanzu babu wani bayani takamaimai da gwamnatin Najeriya da kuma rundunar sojin kasar suka fitar akan wannan batu. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
0: To har yanzu dai a Najeriya masana harkokin siyasa sun ce har yanzu da sauran jan aiki a gaban jam'iyyun hamayyar kasar duk da ba su damar shigar da sunayen yan takarar sirrin hukumar zaben kasar INEC, ana dai nuna fargaba akan cewa rikice-rikice da shari'o'in da ke gaban jam'iyyun na iya shafar su. Abdulsalam Ibrahim Ahmed ya duba mana wannan batu ga kuma rahotonsa.
7: Yayin da manyan jam'iyyun hamayyar Najeriya, wato ADC da PDP da NDC ke ganin hukumar zaben kasar wato INEC ta saka musu mara ta hanyar basu lambobin sirri na shigar da sunayen yan takararsu cikin shafinta na internet, abinda ke nuna sun fara hawa gwadaban zaben shekara ta 2027. Masana da sauran masu lura da irin wainar da ake toyawa a kaskon siyasar kasar, irin su Farfesa Abubakar Umar Kare na Jami'ar Abuja, suna ganin har yanzu dai tsuguni tashi ba ta kare ba.
8: A da sauran magana, musamman ma idan aka yi la'akari da abubuwa biyu. Na farko dai akwai dama da jam'iyyun suke da shi na ma canza yan takarar tasu daga nan zuwa wani lokaci kamar yadda dokar zaɓe ta zayyana. Amma ko babbar matsalar ma ita ce waɗansu jam'iyyun suna cikin rikice-rikice da husuma-husuma wanda a yanzu haka suke gaban kotu. Idan za a ba da misali, jam'iyyar PDP tana da ɓangarori guda biyu. Kuma a ƙarshe kotu ce kawai za ta izartar da hukunci, mai ma kotun koli akan cewa wani ɓangare ne sahihi. Haka ma batun yake a jam'iyyar NDC, wata kotu daman ta riga ta ce mata soke mata rajistanta, maganan ta koma kotun ɗaukar ƙara. Sa'annan akwai raɗi-raɗin cewa jam'iyyu irin su ADC su ma irin wannan abu zai iya faɗawa kansu. To saboda haka a ƙarshe mai yiwuwa irin tafiyar da ake yi, kotu ce musamman ma kotun koli da kuma kotun ɗaukar ƙara, su ne za su yi magana ta ƙarshe akan cewa waɗanne jam'iyyu ne za su yi takara, waɗanne 'yan takara ne za a bari su tsaya. To saboda haka kallo ya koma kotunan Najeriya kenan.
7: Sai dai duk da irin wannan hasashe, jam'iyyun hamayyar na Najeriya suna cike da kyakkyawan fata, kuma ji suke koge zau a jikinsu. Ga mata bakin Faisal Kabir mai magana da yawun jam'iyyar ADC.
9: Na farko dai ba wata fargaba, domin dama yaƙi ne wanda muka sani dole sai mun shirya, kuma mun shirya shi, kuma mun san bayan wannan abubuwan jam'iyyar APC za ta bo da abubuwa da yawa domin su ɗauki hankalin mutane a kan kofuka mutane kokonto. Amma duk abin da za su zo da shi daga nan har zuwa zaɓen 2027 a shirye muke.
7: To amma ya zuwa yanzu dai ana ganin tafiya ta yi nisa, shin ba ka ganin cewar sadda za a warware waɗannan matsaloli wuri ya ƙure maku ba inda za ku iya ɗaukaka ƙara har ku ci nasarar shiga zaɓen?
9: tunda aka fara wannan rigimar kullum mu ne a bangaren nasara domin muna kan ka'ida, kuma ita kotu tana amfani da hujja ne da wanda yake kan doka, da wannan mai tabbatar maka da cewa babu wani abu ko guda ɗaya da ya samu jam'iyyar ADC, yanda ake cewa ADC ba ta shiga zaɓe ba, ADC ba ta yi primary election ba, ADC ba ta ɗaya da 'yan takarkaru ba. Yau sai gashi jam'iyyar ADC har ta riga APC wanda take kan mulki tura funan ɗan takarar shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa.
7: Galibi dai jam'iyyun hamayyar na Najeriya suna zargin mafi yawan matsaloli da rigingimun cikin gida da suke ta fama da su daga waje ake kitso musu su don kawai a tarnake su, a kuma sharewa jam'iyyar APC mai mulkin kasar damar watayawa ita kadai a fagen zaben shekara ta 2027. Zargin da jam'iyyar ta APC da gwamnatin ta suke ta musantawa. Abdusalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya.
0: To Abuja, Najeriya har ma da yamai da ke jamhuriyar Nijar yanzu haka agogo na cewa karfe 7 saura kwata. Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Gaba cikin shirin za ku ji yadda gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wani rumbun tattara bayanai na dukkan makarantu da dalibai da kuma malamai a ƙasar. Yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Nijar, inda ministan shari'a na ƙasar mai shari'a Aliyu Dauda ya bayyana wasu matsaloli da ya ce su ne ke kawo cikas ga al'amuran shari'a a ƙasar. Matsalolin da ya bayyana sun hada da ƙarancin alƙalai da rashin isassun ma'aikatan kotu. Garhutan Cimai Laisufu.
10: Ministan shari'a na ƙasar ta jamhuriyar Nijar Aliyu Dauda a halin yanzu na gudanar da rangadin duba yanayin kotuna da gidajen yara a faɗin ƙasar baki ɗaya. Wannan aiki wanda aka fara bisa umarnin shugaban majalisar CNSP General Abdurrahman Chani yana da nufin tantance yadda ayyukan shari'a ke tafiya, inganta yanayin da ake tsare da mutane a ciki, da kuma magance matsalar cinkoson gidajen yari. Wannan ziyara ta bada damar gano yadda al'amuran shari'a suka tabarbare. Yanzu Minista Aliyu Dauda, matsalolin na da yawan gaske, sai dai a cewar Nafi'u Murtala na kungiyar Ajir Kullu Benetar, alƙara ma'aikatan shari'a da alƙalai a kuma gina gidajen yari.
11: Ya kamata a ɗauki alƙalai da dama wanda za su zaurutar da wannan shi al'amari na shari'a. Su kansu masu taimaka musu ya kamata a ƙara yawansu a duk faɗin masharantoti na jamhuriyar Nijar, da kuma a sake gina sabbin gidan kaso tunda wa'innan da yake da kwai na yanzu sun gaji kuma sun yi kaɗan, mutane sun musu yawa. Kenan ya kamata a ƙarfafa su a ƙara a gani ya ne ne za a yi a rage wannan cinkosa.
10: Ko da yake Salisu Ibrahim, wani ɗan rajin kare muradun ƙasar ta Nijar, cewa yake
2: ba gina gidan kaso ko kuma samar da malaman shari'a ba ne kawai mahuta, dole sai ya zamanto masu gudanar da shari'a, wato jujoji ko alƙalai, ya zamanto a ce suna yin shari'a cikin gaskiya da adalci, kuma ya zamanto suna da cikakken ikon da za su iya ɗauka shari'a tun harkonta har ƙarshenta ba tare da an musu katsalandan ba. Domin duk jujin da ko kuma alƙalin da zai zamantowa ana iya mishi katsalanda a cikin gudanar da ayyukan shi na shari'a na yanke hukunci, to babu yanda za a samu sakamako mai kyau, musamman ma ya zamanto a ce bangaren shari'a mu ya samu makoma mai kyau.
10: Ministan shari'a ya kuma nanata cewa tabbatar da aikin wajen sarrafa shari'a, bin ka'idojin da'a, sa ido kan kotuna, gudanar da sauraron ƙararraki da ƙarfafa tsarin shari'a a yanzu suna cikin manya-manyan abubuwan da suka sa a gaba.
0: To a gaida Cimai Laisufu daga jamhuriyar Nijar, yanzu bari mu je Tanzania. Timfilazal ƙabilar Hadzabe ta ƙasar ta Tanzania ke rayuwa ta hanyar farauta da dabarun gargajiya da suka gada tun iyaye da kakanni. To sai dai a yau wannan tsohuwar al'ada na fuskantar barazanar ɓacewa sakamakon sauyin zamani. Ga fasar rahoton Sami Awami.
12: Mutanen Hadzabe sun gayyace ni da in bi su cikin daji don akalla in ga yadda magabatansu suka shafi shekaru da dama suna neman abincinsu na yau da kullum. Sun gano san wata dabba kuma sun imani cewa barewa ce. Lokacin da muke cikin tafiya a dajin, Hadzabe sun hango zuma a cikin gidanta. Ba su da hayaki ko kayan kariya domin korata, amma tunda wannan ita ce rayuwarsu, sun san yadda za su ci gajiyar zumar. wannan tsohuwar hanyar rayuwa ba za ta dore har abada ba. Kuma nan gaba matasan su masu tasowa ba lalle su tarar da yawancin asalin al'ada har zabe a kasar ba. Yana daga cikin dalilin da ya sa hukumar UNESCO ta Majalisar Dinkin Duniya ta zo da wani tsari wanda ya samar da manhaja don adana ilimin gargajiya da fasahar bin sawun dabbobi da gano saiwowi da ƴaƴan itatuwa.
13: Basically, the project aims at empowering the Hazabe communities.
14: Babban burin aikin shine karfafa matasa maza da mata na kabilar Hazabe domin tabbatar da cewa an hada tsofaffin dabarun su na gargajiya da fasahar zamani.
12: Wannan manhaja ta cyber tracker za ta taimaka wa al'ummomi wajen adana bayanan da suka gada ta hanyar amfani da na'urorin na zamani. Ga Kevin Robert daga UNESCO.
13: The major issue is that while they have the indigenous knowledge,
14: mun yi tunanin wannan ce dama mafi kyau ta baka kwazon su ta hanyar ba su horo da tantancewa, sannan a ba su takardar shaida domin mayar da ilimin su na hukuma. Duk da cewa suna da ilimin asali na gargajiya, ba su da takardar shaida da za ta ba su damar samun aikin yi a hukumance.
12: Masu horarwa mutanen asali ne na kabilar San daga ƙasar Namibia waɗanda ke da salon rayuwar daji kusan ɗaya da ta Hazabe. Su da kansu sun sami gagarumin nasara wajen amfani da wannan manhaja. Za mu tafi zuwa daji don a tantance su. Ɗaya daga cikin waɗanda aka horar ya zo ya binciki sawun wata dabba ta hanyar amfani da manhajar domin tantance abubuwan da suka koya. Maryam ta ce a yanzu da yawa daga cikin kabilar Hazabe suna kai ƴaƴansu makaranta.
15: Tunavofunza vijana wetu.
16: Ta hanyar koyawa matasa mu amfani da wannan na'ura, muna ba su damar kiyaye al'adu da ɗabi'u na gado. Kuma duk da sauyin zamani da ake ciki har yanzu za su kasance da bayyana adana waɗancan al'adun da ɗabi'un nasu.
12: Akwai ƴaƴan Jacqueline Bagandula, ma'aikaciyar tsaron daji ce ta ƙauyen. Ta yi makaranta ta firamare da sakandare a cikin garin Arusha, amma lokacin hutu tana ci gaba da komawa ƙauyenta kuma ta riƙe hanyar rayuwa ta zabe.
0: To gaida Umar Shehu Eleman da fassarar rahoton Sami Awami. To da muka sake komawa Najeriya, gwamnatin kasar ta kaddamar da wani rumbun tattara bayanai na dukkan makarantu da dalibai da kuma malaman kasar domin sanin adadin su da kuma halin da suke ciki. Ta ce shafin zai taimaka wajen yin tsare-tsare da za su inganta fannin ilimin kasar. Abubakar Isa shine shugaban shirin tattara alƙalama kan harkar ilimi a Najeriya, ya kuma yi Aisha Aliyu Jafar ƙarin bayani kan sabon shafin rumbun bayanan.
17: Wannan tsarin shine an developing platform wanda duk bayanan education yake ciki, daga yara suna primary one har su kama secondary school. Kowane aji muna da adadin su, muna da azuzuwan da suke, sannan kuma muna da information kan yaya makarantun yake, azuzuwa nawa ke da kyau, wanda ne bai da kyau, suna da toilet, suna da dokumi-dokumi, malamin malamai suke da su. Mai tsarin su, mai ilimin malaman da suke da su, kuma su guda nawa ne. Duka muna da malaman da suke wannan kasan makaranta zuwa makaranta, duk muna da sunayensu, muna da irin ilimin da suke da shi, sannan duk kowane shekara muna da wanda suka retire ko wanda za da bisa ba.
18: Shin kamar yanzu kuna da su ne bayanan ko kuma yanzu nake so a fara tattara su?
17: Yanzu muna da shi, muna da su duka, muna da makarantu 230 a duka kasan, sannan cikin wajen 100 a makarantar gwamnati, 106 makarantar masu zaman kansu. Babba wannan ba, muna ma da inda masayin da makarantar suke, sannan mun san ɗaliban da ke cikin wannan makarantar. Kowane ɗalibi an ba shi namba, kowane makaranta na da namba, sannan ɗalibin namban shi ya haɗu da wannan namban makarantar. So kin ga in ya fitar da wannan makarantar ya koma wani wuri, za mu iya san cewa ya tashi ne daga Sokoto zuwa Lagos ko kuma daga Bayelsa zuwa Mina, duk za mu iya wannan tracking.
18: To kamar menene ma mahimmancin tattara waɗannan bayanai ko kuma waɗannan alƙaluman?
17: Bayanan shine yara da yawa sun fara makaranta sukan bar makaranta, kuma ba mu sa abin da ya saba. Ko yayansu sun tashi zuwa wani gari, in an jima aka bude za mu ga cewa akwai babban gap tsakanin yara da ke primary school da wanda suke secondary school. Kuma dan abin ne shine ba mu da azuzuwa sosai a junior secondary school. Yayin da muke da su bai iya ɗaukan iya adadin yaran da muke da su a primary school. Haka dai kalmar ya nuna mana yanzu.
18: Kamar guda nawa ne su makarantun primary ɗin, guda nawa ne waɗannan secondary ɗin da kuka ce kamar ba su isa ɗin ba?
17: Muna da makarantu primary 70,000, muna da makarantun secondary 15,000. kin ga ya wanti yara daga makarantu 70 za su kare cikin makarantu 15,000 sannan secondary school ma da makarantu kamar 8,000.
18: To kamar yaya wannan tsari zai taimaka wajen inganta ilimi baya ga bibiyan waɗannan ɗalibai da kuma kirga su da makarantu?
17: Jiya yanzu gwamnati na kashe kuɗi ba ta samu abin da ke ƙasa ba, ana gina azuzuwa, gina aji ne ko yaran sunan za su je wannan makarantun. So yanzu wannan kalmar zai nuna mun nan inda ya kamata a gina azuzuwa, inda ya kamata a ɗauki malamai nawa ne za su ritaya shekara mai zuwa, wani tsari aka yi a samu wanda za su gurbe musu sun yi ritaya.
18: To kamar kowa ne zai iya samun damar ganin waɗannan bayanai a ƙarƙo da sai ku ne za ku riƙa gani?
17: Kowa zai iya jibawa.
0: Abubakar Isa kenan shugaban shirin tattara alƙaluma kan harkar ilimi a Najeriya. To da yake mun taɓo batun ilimi a Najeriya, yanzu ga wannan sanarwa.
19: Ra'ayi riga kowa da irin tasa.
20: A Najeriya a wannan makon ne gwamnatin kasar ta sanar da aniyar yin garambawa a fannin ilimi ta hanyar soke tsarin karatun JSS da SS. Gwamnati ta ce wannan wani mataki ne na rage yawan yaran da ba sa kammala makarantun sakandare. Shin ya kuke ganin wannan mataki? Kuna ganin zai iya zama hanyar rage yawan yaran da ba sa kammala karatu? Kuma hakan na iya inganta harkan ilimi a fadin kasar? Kaɗan kenan daga cikin abubuwan da muke fatan tattaunawa a cikin shirinmu na ra'ayi riga na wannan makon.
0: To don tofa albarkacin bakin ku a filin wanda za mu kawo muku da maraicen gobe Juma'a a shirinmu na karfe 8:30 na dare, sai ku aiko mana da saƙonku ta wato na murya akan lambar waya ta WhatsApp kamar haka 0800 390 6369. To su kuma sai fagen wasanni, inda a gasar cin kofin duniya da ke gudana a ƙasashen Amurka da Mexico da Canada, Amurka ta doke Bosnia Herzegovina da ci 2-1, yayin da Belgium ta lallasa Senegal da ci 3-2. Ga Muhammad Buhari fage da ƙarin wasu labaran wasannin a taƙaice.
21: Ingila ta samu tsallaka zagayen 16 a gasar kofin duniya da ke gudana a Amurka, Mexico da Canada. Tunda fari DR Congo ce ta jefa ƙwallo ɗaya a ragar Ingila, amma daga baya captain ɗin Ingila Harry Kane ya farke ya kuma ƙara. Yanzu Ingila za ta fafata wasan ta na gaba da Mexico, ɗaya daga cikin masu karɓar bakuncin gasar, wadda tana cikin ƙasashen da ba a ci a gasar ba har ya zuwa yanzu. A ci gaba da gasar kofin duniya da ke gudana a Amurka, Mexico da Canada, a maraicen yau ne Spaniya za ta ɓarje gumi da Austria. A karon farko cikin shekaru 40 Mexico ta kai matakin sili ɗaya kwale a gasar kofin duniya. Mexico ta kai matakin ne bayan doke Ecuador ci 2-1, wanda hakan ya bata damar kaiwa matakin 16. Sama da mutum miliyan 1 ne suka fantsama kan titunan Mexico City suna murna. Mutum uku sun rasa rayukansu, ciki har da wata matashiya yar shekara 19 da wata mata yar shekaru 48. Dan wasan Ecuador da Arsenal Hincapié ya zama na biyu da aka bai wa jan kati sakamakon rufe baki yayin da yake magana da abokin wasansa. Hincapié mai shekaru 24 an bashi jan katin ne bayan kama shi da rufe baki lokacin da yake magana da tukuransa na Mexico Santiago Jimenez. A wannan shekarar ne FIFA ta fito da sabuwar dokar cewa duk wanda aka kama ya rufe baki lokacin da yake magana da abokin wasansa za a kore sa domin gujewa kalaman nuna wariya. Tawagar Masar ta nemi magoya bayan ta faɗin duniya da su kwantar da hankalinsu kan yanayin lafiyar ɗan wasanta na gaba Muhammad Salah, ɗan wasan da ya samu ciran nama a cinyarsa a wasan Masar da Iran. Jami'an hukumar ƙwallon ƙafa ta Masar sun ce yana cikin yanayin da zai iya buga wasansu na gaba. A fagen tennis kuwa, yiwuwar buga wasan Serena Williams da 'yar uwarta Venus a wasan mutum biyu a gasar Wimbledon na cikin kila wakala. Hakan ya biyo bayan raunin da Serena ta ji a gwiwarta. Mai shekara 44 da ta lashe Grand Slam 23 a tarihi, an tsara za su buga wasan nasu da 'yar uwarta ne a ranar Juma'a a karon farko tun 2022.
0: To gaida Muhammad Buhari fage zai dawo a shirinmu na hantsi da ƙarin wasu labaran wasannin. To kai yaushe ne INEC za ta rufe shafin wallafa sunayen 'yan takara? Sai ku garzaya shafinmu na intanet bbchausa.com don samun ƙarin bayani. Akwai kuma labarin yadda sojojin Najeriya sama da 100 suka tsere da makamansu a jihar Borno, har ma da labarin wata mai cutar HIV da ta ce har an kammala shirin binne ta. to amma kuma sai gashi har yanzu da ranta. Akwai kuma labarin me yasa kadarorin Iran da aka rike ke da muhimmanci a tattaunawa da Amurka. Za kuma ku iya tafka muhawara akan dukkan waɗannan labarai a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter har ma da Instagram din aka lalabi BBC Hausa. To amma yanzu anan zamu ji labaran shirin, zamu sake dawowa nan da minti 30 a shirinmu na hantsi a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shirin, sai Lawan Nuhu Suleiman da ya hada mana sauti. Imam Saleh ke muku sallama daga nan sashen Hausa na BBC.

0: bituma bizera ijana ku ijana kwerekeza muri kimwe cy'umunani. Gusa ibintu byaje kubahindukana mu minota ya nyuma y'umukino ubwo Romelu Lukaku na Yuri Tielemans batsindiraga ububirigi bitego bibiri byihuse, bituma umukino urangira ari ibitego bibiri kuri bibiri, biba ngombwa ko hitabazwa iminota y'inyongera. Ku munota w'ijana na 125 ububirigi bwahawe penaliti itavuzweho rumwe na bose, maze Yuri Tielemans arayinjiza Senegal itaha gutyo. Uku gutsindwa mu buryo bubabaje bwazanye umwuka mubi mu ikipe ya Senegal, aho umukinnyi wo hagati Pap Gay yahise atangaza ko ahagaritse gukinira ikipe y'igihugu mu gihe cyose umutoza mukuru Pap Thiaw nabo bafatanyije bazaba bakiri mu nshingano. Hagati aho kandi ikipe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yasezereye Bosnia Herzegovina itsinze ibitego bibiri ku busa. Naho mu mikino iteganyijwe muri iri joro, Espagne irahura na Autriche, Portugal ikine na Croatia, naho mu rukerera ikipe y'Ubusuwisi ikine na Algeria.
1: Arakoze cyane Ive Bucyana. Ubu noneho abakunzi burunana umwanya nuwanyu.
2: Shakara sabanye sibisobanuro kumyitwerera maranye iminsi. Rewe mbye na Kristo uyu munsi birasobanuka. Nurunana.
3: Ese ko wagira ngo wowe nturibuka gihe Shaka?
4: Ndagiye nuko numvaga nashaka kuva mu rugo tutavuganya nye.
3: Ngaho rero mbwira kugira ngo twembi twitegure tujye ku kazi. Noneho se ngo nakoze ikira.
4: Ubu noneho ibyawe na mama sinzi icyo umuntu yabikoraho nye.
3: Ariko se ko yambujije gutaha mu gicuku nkaba nakirenza saa moya n'igice ntaragera mu rugo. Yaje kukundegaho ibikino nuko nakoze iki Shaka?
4: Saa moya n'igice rero ni kare ku muntu wasohotse mu kazi saa kumi n'imwe.
3: Ariko se mumiyobe ko mfite business yanjye nanjye ngomba kwitaho Shaka. Ubu nava ku kazi nkahita ntaha ntanyuze kuri saro yanjye ngo ndebe uko abakozi biriwe n'ibyo bakoze.
4: Icyo si cyo kibazanye. Ikibazo ni ugutaha bwije ukazanwa n'imodoka ya Chris.
3: Ariko se Shaka, nawe kuri umuntu mukuru. Ubu njye mpura na Chris tuganire, yatse imodoka agende nanjye ntege moto cyangwa nze n'amaguru, urumva yabifata gute koko?
4: Erega njye ndakumva, ariko niba umukecuru yavuze ngo sinshakira imodoka ku muharuro wanjye, nuko atayihashaka nyine.
3: Kugeza ubu rero sindumva neza aho ikibazo giherereye, niba ari imodoka mufiteho ikibazo cyangwa se niba ari nyirayo.
4: Ariko kukibijijishanye. Niba umuntu adashaka nyiri imodoka mu rugo rwe, ubwo ni imodoka ntayishaka nyine. Kandi rero noneho ngo hajemo no kumwangiriza.
3: Ngo iki?
4: Ngo ubwo iyo modoka yakataga nyine wakihise ashaka gutaha, ngo yamugongeye icyuma bari bibagiye kumuharura.
3: Ariko mana yanjye we
4: Anyesi, rero rwose ibyawe na mama bimaze kundenga pe, byanshobeye rwose.
3: Shaka, nanjye reka nkubwize ukuri, sinareka Chris kuko ndamukunda pe. Yego ibibazo byabayeho ubukwe burapfa bari buze gusaba, ariko rero njyewe nemera uruhare rwanjye rwose muri ibyo bintu byabaye.
4: Nukora n'ugushaka uko mubigendamo neza, kuko rwose umukecuru yambwiye ko nibikomeza gutya azagusebereza mu maso ye.
3: Ngo azansebereza mu maso ye? Mu maso yande?
4: Nakunga iyo modoka nimugarukira ku muharuro ngo azayijanjagura maze arebe ubusebe uwo ari we.
3: Ariko ndumiwe koko.
4: Nugushaka uko ubigenzanye, niwe watindanye na titireri muganira, ukirinda ko agarura iyo modoka ye ku muharuro w'abandi.
3: Ariko namwe mu mayihurizo rikomeye koko.
4: Gutiza.
3: Ubu se nzatinyuka mbwire Chris nti uramenye ntugeze iwacu imodoka yawe idaterwa amabuye koko Shaka?
5: Ese burya murahuze, niyo mpamvu nasuje nkabura uwikiriza?
6: Tubare rwose mujyanama wacu, urabizi ko tutakwihorera.
7: Ni ukuri mubo twakwihorera nturimo pe.
6: Ubu se izo nashije ntizihagije unuri?
7: Warekera izo rwose ukigira mu kazi kawe kareme, izi ziramara iminsi itatu.
5: Ndabigushimira cyane pe. Gusa nahuye na wonuri ndakururana n'ingiga y'igiti itava n'aho iri. Ndavuga nti karemera byamugendekeye bitera.
6: Ubwo nyine nuko byari byagenze bitewe n'ibibazo byinshi dufite muri iyi minsi.
7: Umugabo wanjye namuhamiriza ko yita ku nama bamugira mwebwe n'abaganga mujyana.
5: Mukomereza aho rwose. Ubu rero muri iki gitondo nyujijwe hano kububutsa imyiteguro yo kubyara.
6: Turiteguye ariko nta kibazo gihari. Ndebye ikijije usonori.
7: Aha, ntacyo murebye karemenda. Ntacyo.
6: Ariko se ko atari ubwa mbere tubyaye, urumva icyo tutazi ari icyo, ku buryo uza kutwibutsa kwitegura kubyara mujyana.
5: Ni inshingano zanjye nk'umujyanama w'ubuzima kareme. Buri mubyeyi utwite ngomba kumusura kenshi gashoboka, nkamugira inama bitewe n'igihe ndayifite. Mwe rero kuko muri hafi kubyara, ibikinzanye ni ukubibutsa ibyo musabwa kwitegura.
6: Turabizi rero nk'abantu batabyaye ubwa mbere.
7: Reka umujyanama akore inshingano ze kareme.
5: umubyeyi uri hafi kubyara muribuka ko agomba kuba yarateguye ibi bikurikira icyambere ni ukuba afite

0: da ilimi da kuma taka tsantsan wanda ke bukatar lokaci da hakuri. Umar Shehu Eleman, BBC Hausa daga Lagos a Nigeria.
1: Ra'ayi riga kowa da irin tasa.
2: A Najeriya, a wannan makon ne gwamnatin kasar ta sanar da aniyar yin garan bawa a fannin ilimi ta hanyar soke tsarin karatun JSS da SS. Gwamnati ta ce wannan wani mataki ne na rage yawan yaran da ba sa kammala makarantun sakandare. Shin ya kuke ganin wannan mataki? Kuna ganin zai iya zama hanyar rage yawan yaran da ba sa kammala karatu? Kuma hakan na iya inganta harkan ilimi a fadin kasar? Kadan kenan daga cikin abubuwan da muke fatan tattaunawa a cikin shirin mu na ra'ayi riga na wannan makon. To wannan shiri zai zo muku ne gobe da maraice idan Allah ya kai mu sai ku kasance da mu ta hanyoyin da aka saba kuma aiko da ra'ayoyi da haka agogo muke ciwo karfe 9 saura kwata a Najeriya da Niger. Umai Masani Abdul Mumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Mali da Burkina Faso sun fice daga kotun hukunta manyan laifuka ta ICC a hukumance. Hakan kuma na zuwa ne kwanaki bayan da Jamhuriyar Niger ta bayyana ficewar ta. Lamarin da yasa ake kallon matakin na kasashen uku da ke karkashin mulkin soji a matsayin wani abu da suka shirya tsakanin su. A cikin wasu bayanai a hukumance da aka wallafa a ranar Laraba sun nuna cewa kasashen sun aika wa shugaban Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres takarda a ranar 24 ga watan Yuni. Kariyar rahoton Rabi'atu Kabir Ranka.
3: Kasashen Burkina Faso da Mali da kuma Jamhuriyar Niger waɗanda suka kafa kungiyar haɗin kan kasashen Sahel sun sanar da ficewar su daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC. Kasashen uku sun ce sun dauki matakin ne saboda sun yi amanar cewa an siyasantar da kotun sannan ba ta gudanar da shari'o'in da suka shafi take haƙƙin ɗan adam cikin adalci. Majalisar kasashen da ke cikin yarjejeniyar da ta kafa ICC ta nuna damuwa kan matakin da kasashen suka dauka, sannan majalisar ta ce ficewar kasashen na iya kawo cikas ga kokarin duniya na tabbatar da adalci da kuma hukunta masu aikata manyan laifuka. Haka kuma ta yi kira ga Burkina Faso da Mali da Jamhuriyar Niger da su sake duba matakin nasu tare da ci gaba da tattaunawa ta hanyar Majalisar Kasashen Mambobin Yarjejeniyar. Majalisar ta kuma bayyana cewa ficewa daga kotun baya nufin yin watsi da duk wani hukunci ko laifi da kasashen suka aikata a lokacin da suke cikin yarjejeniyar da ta kafa kotun. A bara ne Niger da Mali da Burkina Faso suka fice daga kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS kafin daga bisani su kafa kungiyar AES. A halin yanzu dai gwamnatocin soja ne suke mulkin kasashen uku bayan juyin mulkin da suka yi. Ana kuma zargin dakarun tsaron kasashen da aikata laifukan take haƙƙin fararen hula a yayin yaƙi da suke yi da ƙungiyoyi masu iƙirarin jihadi da ke addabar yankin. Tun bayan juyin mulkin kasashen uku sun ƙara nesanta kansu daga kasashen yamma yayin da suke ƙara kusantar Rasha ta fuskar siyasa da tsaro. Kotun ICC dai na da sammacin kama shugaban Rasha Vladimir Putin bisa zargin aikata laifukan yaƙi a Ukraine. Sai dai Rasha da Amurka da Isra'ila da China ba sa cikin kasashe mambobin kotun wadda a yanzu take da kasashe mambobi 125.
2: An gaida Rabi'u a takabiyar ranka da wannan rahoton. To idan muka je Jamhuriyar Niger, ɗan kasar na tsokaci kan wata wasiƙa da ministan harkokin wajen kasar ya aike wa ɗan Niger din mazauna ƙetare kan abubuwan da ake yadawa kan kasar da ma gwamnatin ta a shafukan sada zumunta. A cikin wasiƙar ministan ya buƙaci ɗan Niger din suke kula da ayyukan su a yankunan da suke rayuwa tare da bin doka da tsari da sanin me za su ke yadawa akan kasar su. Wannan batu da ya haifar da mabambantan ra'ayoyi kamar yadda za a ji cikin rahoton Cima Ila Yusufu.
4: Dalilan da suka kai ministan ga bayyana wannan bukata kamar yadda wasiƙar ta ambato sun hada da karuwar yaduwar bayanai a shafukan sada zumunta masu bata suna, cin zarafi ko zagi, ko kuma waɗanda ke da nihin rage daraja, mutunci da kima na manyan jami'an gwamnati da kuma sifar hukumomin jamhuriya. Hakan yasa ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Niger kira ga 'yan kasar da ke zaune a kasashen waje da su guji aikata laifuka ta hanyar yanar gizo. Abinda Mamman Sani Umar, shugaban majalisar 'yan Niger mazauna ƙetare da shan kasar Libya, ke cewa matsala ce da su ma ke damun su.
5: Abu ne wanda yake bata sunan kasarmu da mu kankanmu wanda muke zaune kasashen waje, musamman ma kasar Libya. Wannan zage-zagen na ƙare dangi, wallahi ƙasa biyu ne wanda suka yi ƙaurin suna wajen shi. daga Libya ita ce lamba ta daya. Ka taso ka baro Niger ka dawo cikin Libya kana neman abin da kaci. Mutane sun sumanta da abin da suke yi. Sarcin mutuncin kasansu da toza ta shugabannin kasansu ko wani hoto ya musu jan hankali ta da wannan abu.